7 o'clock news update. Babalita po lang mga kambanidunika Alpha.